0: Eniwa ye wene ni ni wechi mama. Ye mi wu na ye mi wu na ye mi wan kra ni se tia odi kanu. Oti se jata. Nyotosunu te se ni chie.
1: The God of escape from promises on you.
0: Nyotosunu ya sane die.
2: Le mi ti se oni po.
0: Nyotosunu te se. Ogodia. Oh, to. Now I'm going to be around once.